Baba wethondwe igama lakho lingaphezu kwamagama onke. Baba wethona amandla onke liphakanyisiwe. Baba wethondwe ezulwini emhlabeni nangaphansi komhlaba. Baba wethona amandla onke ngalo siyanqoba ngalo. Baba wethona amandla siyakhululwa uNkulunkulu wethondwe ngegama likaJesu waseNazaretha. Akekho njengawe nofana nawe emhlabeni wonke. Akekho inkosi engcwele, inkosi ebusayo, inkosi ephakemeyo. Baba wethu namandla sikunikeza uduma.

ngicela siphamise izandla zethu thina bonke bese ba okhona othamamukela uJesu eze ngaphambili uma ngeke siphamise izandla zethu uma ngeke siphamise izandla zethu thina abanye sithandaze kodwa baye khona oyedwa hayi abaningi oyedwa nje othi ngifuna ukumamukela uJesu njengeNkosi nomsindisi ngifuna abanye baphume ensimini abanye baphume ensimini sebamamukela uJesu kodwa mabe khona namhlanje othi ngicela ukubuyiselwa ensimini isandla sikaNkulunkulu sengibuyisa bekukhona nje oyedwa omunye athi nami ngicela ukubuyela ngibona ngezezo zami ukuthi akuzona ezasensimini lezi engizenzayo bengicela makukhona oyedwa phakathi kwathi sizothandaza naye namhlanje athi ngaphuma ensimini kubuswa kuhleliwe kahle ngaphutshiswa izinto ngafanele zingiphi mayikhona oyedwa akasondele sesiyathandaza makukhona oyedwa shoti aphakamisa izandla thina abanye siphakamisele phezu kwabo ungayiphakamisi kanti nezakho ingaphandle kwensini bengicela siyiphakamiseni kakhulu sonke siyiphakamiseni izandla ungayiphakamisi kanti nezakho uyiphakamisa ungaphandle kwensini ngoba inkosi yawumemeza njalo ithi washo naphi uveza izandla kodwa ungaphandle kwensini kukhona abantu esihamba nabo siphakamisa izandla sikhwekhwe nabo kanti baphuma kudala ensimini kodwa nanku umusa kaNkulunkulu avama ukulunga nabaphumayo namhlanje bayabuyiselwa bembathisiwe amandla kaNkulunkulu bembathisiwe ebunqonweni babo bembathisiwe ehlazweni labo akekhona oseleyo akukhona oseleyo siyathandaza ungasali ngaphandle kanti ensimini waphuma buka izenzo zakho zezayo azenziwa le nto ensimini kodwa wena it shows ukuthi usawaphuma ensimini kodwa ngoba vele ke uyaqinisela siyakwazi vele ukuthi cela siphamise izandla thina singaphambili sisiyathandaza cela siphamise izandla thina singaphambili sisiyathandaza abanye benu babuyela ensimini abanye benu bazobukela uJesu njengeNkosi nomsindisi enye yezinto mfaka shibe esilimazayo ukufika kwabantu baze bajwayele esontweni kadakazi bamukele uJesu njalo kube ngathi amakholwa shana odwa kanti sixakwe ngabantu abafikayo bafika bahlala ensimini njalo makulandwa iy'ngane zizofika babona iy'ntombi ngoba abayazi indaba noJesu bese kufanele ngabe sishumayele ivangeli lokuba siyaqhubeka siqale sizokhuza ngaphakathi kanti sihamba nabantu abangaze bahlangane naye ngoba umuka wahlangana nabo nendaba engayithethayo athi noma usuwedwa ukhumbule indaba uNkulunkulu angayikhuluma nawe hhayi ayaxoxa umngani wakho ekubizele esontweni kodwa wathi bawufika esontweni uJesu wakhuluma nawe wabona ukuthi noma sengihamba ngedwa la ngeke ngishintshe esinqumeni sami ngiyohamba naye njengeNkosi makukhona oseleyo phamsi izandla zivala amehlo ethu namba baba beze kuwe singabantu nje thina sibekiwe emhlabeni ukuba sibe zithunywa eyigijimiswa uwe ukuba kulandwe imphefumulo yakho nabaxabene nawe Nkosi balandwa yithi ngoba usithumile le mphefumulo esifikile phambi kobuso bakho woyaziyo abanye akaze badibane nawe abanye baphuma ensimini kodwa namhlanje sizothandaza kuwe uNkulunkulu ongahluleli umuntu Jehova uthanda abantu ngothando olumangalisayo sithi masebefikile kuwe mabathethe indabo yabo kuwe bese wena uhlangana nabo njengoNkulunkulu wabo kule nsimbi yaseworkshop uhambe nabo indlela yabo yonke hamba ubembethe hamba ubekeme phezu kwabo uvule indlela yabo uyikhanyise baba wethu namandla abalahlekayo siyababuyisela egameni likaJesu Kristu abanezimba zabakhiphayo baba wethu namhlanje ziyanqotshwa abanamazwi abakhiphayo namhlanje moyo ngwala ayabuyiselwa amandla phasi kwabo bazoqhubeka uhambo nawe bazoqaba izinto ayinkulu bazonikezwa amandla amasha siyaliphakamisa

kangeminyaka uJesu mefika kuyo eyibuso ukuthi uyathanda na ukuphila yayisihlala iminyaka kwafanele ukuthi uma ivula umlomo ithi ngiyathanda kodwa yathi anginamuntu ngamanye amazwi lendoda yayingasaguliswa

Thanda moyintwele siyakuthanda baba siyakuthanda moyintwele siyakuthanda baba.

0: ngishada phakathi
1: yebo mangithuzoba nemali uzoba nayo
2: imali engangishilo kubaba ukuthi ngizoyileza iphinda phindekile nginalebe ufanele abekilezi
0: siyabonga kakhulu baba umprofeti qhubeka kanjani
1: sama seyinkosi ngigixabeze ngemali.

anesi uhambuli khwana ngemilenze ublumrawu yey uhamba liyathathwa kuba phezo tambo kwedini into bizichalanga ichalanga ngathengisa ela ngathengisa into bizikhethela ukuba iguqe ngayiphi futhi iqula ngayiphi hamba uthambo ithambo lakwethula sendulo awuthambo wena bangela mahle awuthambo ithambo elinomongo ongapheliyo nkosi kayiqedwa

0: Zwanini Madoda. Ekuseni number plate ethi osuku ngingalibali njalo ukufisela umndeni nje wakaSibiya lapha yena uMamthethwa Sibiya ngibingelele lapha noThando Sibiya nabo bonke abantwana abakhona lapha yena ekhaya ngithi ukuthi niphilile kakhulu ubuholi bonke bebhodi lomsakazo nemindeni yenu hayi impela kube njalo number plate ethi osuku Johan 10 amavesi mabili 17 no 18 17 no 18 la kufundeka khona kanje ngalokho ubaba uyangithanda ngokuba ngidela ukuphila kwami ukuba ngibuye ngikuthabathe kusho Jesu uthi ke akakho ongangamuka ukuphila kwami kodwa ngikudela ngokwami nginamandla okukudedela noma okukudela nginamandla okubuye ngikuthabathe lo myalo ngiyomkele kubaba ngiphindele ivesi 18 uJesu ethi akakho ongangamuka ukuphila kwami kodwa ngikudela ngokwami nginamandla okukudela nginamandla okubuye ngikuthabathe lo myalo ngiyomkele kubaba
1: baba wethu sezulwini lisewe inkosi yethu Jesu Kristu uNkulunkulu odalile izulu nomhlaba owenze konke wabonakalisa ubukhulu bakho nothando lwakho olungenakulinganiswa nalutho uNkulunkulu ezulwini uNkulunkulu emhlabeni uNkulunkulu naphansi komhlaba wakwazi ukulawula isimo lapho uJesu esehlele juleni kwasemhlabeni phansi komhlaba wamkhipha khona wamvusa ephilile siyakubona ukuthi uNkulunkulu othembekile uNkulunkulu owavula amathuna baphuma abantu bahamba baphila ngoba wena uNkulunkulu othembekile ngenxa yani yokuvuka kukaJesu okwakuyinkokhelo yesono sabantu ukhokhela isono sabantu esenziwa abantu ukwenza ngothando lwakho oluthandizwe kangaka wazowanikela ngayo indodana yakhe izelwe yodwa ukuba ilona lokho loyangabhubhi kodwa abe nokuphila okuphakade siyabonga ukuthi uJesu sikhombisa ukuthi ungumalusi omuhle umalusi omuhle odela ukuphila kwakhe ngenxa yezimvu atho khokhelwayo maqhamuka impisi uyabaleka zishiye kodwa ilona ongumalusi omuhle uyazidela dela ukuphila kwakhe ngenxa yokuvikela izimvu siyakubonga ke uNkulunkulu othembekile uNkulunkulu onomusa ukuthi nanga uJesu ethu uyabonga kubaba osezulwini ukuthi ngoba ukuphila kwakhe ukudele ngenxa yakhe manje siyakubonga ke uNkulunkulu othembekile athi futhi ngiyakubuye ngikuthabathe athi ngikudele kwa ngokwami ngiyakubuye ngikuthabathe nangempela singofakazi nathi sokuba ukuthi uJesu wafa waphinde wavuka wakuthabathe ukuphila kwakhe ingakhathi baba ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wami ngoba wayazi ukuthi uzobuye aphinda uthabathe nangempela kwafezeka siyabonga ukuthi sikhonza uNkulunkulu ongajiki uNkulunkulu oyigcina ithembiso zakhe okufakaza obumileyo ukuthi wenze kwenzekani uJesu wafa waphinde wavuka bese lithi lizwi lakho litho lithi masikholwa ukuthi uNkulunkulu wamvusa uJesu ekufeni lithi siyakusindisa iso siyabonga ukuthi uJesu inkosi ezimpilweni zethu ukuthi inkosi mayidedela ibusa fanele ibuse ngako konke siyanxusa ke egameni lika Jesu ukuthi wena inkosi busa ngako konke empilweni yomuntu ngamunye yomumzalwane ngamunye ngamunye osezuzile isibambiso sokuba umntwana kaNkuluNkulu osezuzile ukuba indlalifa kanye nawe eKristu Jesu siyakubonga ke uNkulunkulu wethu siyabonga Jesu Kristu ohlezi ngakwesokunene sika baba uNkulunkulu osinxusela ikhathi zonke kunezinto esingakwazi thina ukufinyelela kuzona kodwa uyasifinyelelisa kunezinto okwazi ukuzivikela kuzona thina singakwazi ukuyivikela ngoba uyasinxusela uthi nalo ngamfela nalo amanxeba nanka amanxeba ezandleni nasenyaweni nayo yonke indawo ngokuthi ngamfela igazi lami lachitheka ngenxa yakhe ngiathi baba msindise siyabonga ke uNkulunkulu onomusa ukuthi uzivikela kuloko esikwazi ukukubona nalokho esingakwazi ukukubona kuloko esikwazi ukuzwa naloko singakwazi ukuzwa kodwa wena sukusukubonile kuthi ku 99% osivezela kona maku 0.1% sikhala kube khulu kube nzima sikhale singazi ukuthi sisonze njani kanti konke loko kunyo ku 99.something% wena uzivikelile wasifihlela kona sangakubona siyabonga ukuthi uNkulunkulu osinakekelayo ohambela phambili ohlangabezana nazo zonke idingo zethu nanku inanti unanku umsakazi uMgungundlovu FM nakhona Nkosi siyanxusa gameni lika Jesu ukuthi bonke abalethu sizo lokuthi umsakazi uqhubeke uphile uyephambili qhubeke isankosi umbono owawuqalayo ukuthi Nkosi awuqhubeke ukhulu uyephambili ukuthi nasebalala ade belale bewushiye umsakazi kwelinye izinga bangathiwa bavuke bavuke bajabule bawubona usuhambe waya phambili siyanxusa ke gameni lika Jesu sikhulekela bozonke inceke ehamba isizwe lakho emhlabeni wonke jikelele ezihamba isizwe lakho ngokweqiniso sithi Nkosi baqinise wandise isebenzi siyanxusa egameni lika Jesu ukuthi siyabona amasimu nanka makhulu izivuno sikhulu kodwa isebenzi zeqiniso zingcosana sinxusa wena ke nkulunkulu okwazi ukubona konke okwazi ukuhlola yonke imoya okwazi ukufunda inhliziyo zabantu beqiniso nabangelona nabakholwa ngokweqiniso siyanxusa egameni lika Jesu nampa abantwana baka Sunday school abantwana ezikoleni nakuyo yonke indawo ngisho nasema university siyabanxusela egameni lika Jesu ukuthi Inkosi bavikele inhliziyo zabo zibe nokuhlonipha nokusaba ukwenza okubi benze okuhle uze bakwazi ukuphumelela kuloko abakuphumelela emakhaya othisha ezikoleni siyabakhulekela babhekene nezimo ezinzima abanye ingane ifuna ukubashaya zenza izinto eziningi zibantshontshela nezimpahla zabo bagcina sebekhathazekile kuze kubangaze ukuthi abasawuthandi umsebenzi wabo kanti inxa yezimo abantwana basuka emakhaya benentukuthela engaziwa nakhona emakhaya Nkosi siyanxusa ukuthula ukuthi imoya emibi ehlasela abantwana ingabenzi balimazane bodwa ingabenzi balimaza abazali ogogo nomkhulu ingabenzi kobo gogo nomkhulu basuke bebavikela ngothando kodwa abantwana besebona belisebenzisa kabi lelo thuba babalimazi bangafuni ukulalela Nkosi siyazi ukuthi usishile embhalweni wakho ukuthi lokho kwenzeka kufezeka iprofeto zembhalweni manje ke Nkosi sikunxusa sisho ukuthi kungenzeki kodwa sithi Nkosi siza impilo yomuntu nomunye ukuba ilawuleke angavumeli ukwenza okubo okuthunywa isitha siyanxusa ke egameni lika Christu Jesu Inkosi amen
0: amen
2: Let me know the evangelist, the Babu Zilangata, Kumkumundo FM 107.6. Ika Mamusbonis on Aradamu.

0: Number one, i-gift u-number two. Yeah. U-number one, ukuhambisa isifundo esuke sitholwe la esihlanganiswe kule ncwadi. Ilo isifundo kahle kahle mase kule ncwadi. Isifundo esiqashune eBhayibhelini sazolethwa nge-level yabantwana. Ukuthi silethwa nge-level yabantwana ukuthi kufanele sihambe kanjani. Kodwa-ke namhlanje-ke ngithandile ukuthi ake ngibheke-ke lesi sifundo lamalukhuzane isifundo eziqhamuka through esiqhamuka kwa-Samaritans Pass ziqhamuka zifinyelela kuthina through u-OCC. So-ke ene-ke ngiyakhumbula ukuthi isikole engangizogcina kusona isendaba enhle nakhona futhi umuntu wakwazi ukufinyelela khona. So sikusalela ukuthi-ke manje sesenza-ke izinto-ke zokulungisa ama-report, i-report, finance report ukuthi sihambisile senzeni kanjani ukuze sikwazi futhi ukuphinde sinikwe ithuba lokukhwalifya kokulandelayo. Bese kuthi-ke isifundo lezi ngencwadi-ke la ngiphethe esiZulu nesiNgisi babukhambula njengoba ngangasho ukuthi ivela ngey'limi ey'ningi. Ngiyakhumbula engaqala ukuyithola mina ngiphiwe umfundisi waseLesotho, sivakashele eLesotho kwakweyesiSotho. Ngangile engibona ngiyayithatha nje ngafika ngale ngiyifunda ngibuka amagama ambalwa alodwa amabili engikwaziyo ukuthi oleli lithi, bese ngithatha ukuthi okunevesi bese ngithathe elimini lwami ngifunde ngalo. Wazi wangibona wathi uyayithanda yini? Ngathi ehe ngiyayithanda. Wese ngikhiphela yona ne-English. Te sekufika sengihlangana nako la ngo-2021 ngahamba ngolanda kwi-bookshelf yami kuthi hawu nansi le ncwadi engayithola kumfundisi eLesotho ngo-2019. So-ke ilana-ke ithi-ke ngifuna ukuveza ukuthi-ke le ncwadi indlela ehleleke ngayo babukhambula ifihleleke kahle iy'fundo zakhona. Iqala laphana inefundo esiwu-12. Iqala laphana iqale iveze it is the greatest creator. It is the greatest the great creator. I'm sorry. The great creator. Sengithatha the greatest journey la ngaphandle. No, the great creator, umdali omkhulu. Bese sivezela ukuthi iveze laphana iveze uGenesis 1, iveze uGenesis. Isivezela ikhuluma ngendalo ihambe izifike ku isahluko sika-7. Ngaleyo ndlela mayiveza into eyenza ukuthi ngithi-ke ngithanda ukuthi-ke siyibukena indlela ekuhleleke ngayo, ngoba abamuntu kathi angazi isifundo sami ngizosihlela ngicoshe ini, ngiveze ini, ngishiye ini. Le ncwadi ngendlela abayihlele ngayo bafe bakuvezele isingeniso babukhambule. Isingeniso lana usiveza kahle umbhali wethu la, usiveza kulethi the great creator, umdali omkhulu. Uqala veza ukuthi ene uveza ukubaluleka komuntu odalile, ukuthi lo muntu odalile wazi konke ngento ayidalile. Uveza isibonelo, umfanekiso womuntu owakhe ibhanoyi, ukuthi umuntu owakhe ibhanoyi uyalazi ukuthi ulakhe wafakani, waxhuma inani. Mase likuthiwa linenkinga, li-fault, uyazi ukuthi uma kufanele lilungiswe kufanele aqala abhekeni nani nani eyenza ukuthi loku kungabisakwazi ukuqhubeka kulenze likwazi ukuhamba ukusebenza. So-ke nakhona-ke umbhali wethu uzivezela ngaleso sibonelo angithi ene njengoba eqala kanjalo nje uqala ayiqale ngendaba, uqala ayibuze imibuzo ene akumntwana. Angithi ene sithi masifundisa Sunday school awumani nje uthathe ibhakede uthele nje phezulu, kodwa uyathela ubuye uthathe ibhakede ulibeke phansi kube khona omunye othelayo. Ubani othelayo? Sekumntwana. Shuthi ngamanye amazwi nisebenza kanye nomntwana, awusebenzi wedwa wena thisha. Nawe uyaletha ukuqala kwenkathi ulethi hloko nje kumntwana, abese umntwana umnikeza umbuzo ukuthi wazini ngale sihloko, abese yaphendula. Nakhona-ke la umbhali wethu la uveza ukuthi ene uqala aveza ukuthi ene ubani ene umuntu owazi konke, owazi into ephelele ngento ethile. Njengalana nje ukuthi masikhuluma ngokwakhiwa kwebhanoyi, ngebhanoyi, ubani owazi okuphelele ngebhanoyi? Uvela ukuthi ilo olakhile ibhanoyi uyena owazi konke, noma umakhenika walo. Umakhenika ngithi ufundiswa yonke into ukuthi linani lifuna nani. Uma kushuthi uma ngabe umakhenika nomakhi kuyahambisana lokho, uyena owazi konke ngebhanoyi. nganoyi
1: bese umakhi uyena i design
0: yes kodwa bese kuzoba ke lana umehluko ke bese zoveza ukuthi ene angithi umntwana uzophendula baphendule basho ngendlela abacabanga ngayo mase sizothatha umuntu kobe seveza umuntu unomuntu naye ubani odala umuntu angithi qibuyela lapho ukuthi bantwana ubani odala umuntu aseba

0: Ake sizame ukuyilungisa ukuyibheka lekhomo ukuthi kuphi.
1: Yes.
0: Mawuzofunda uthi when the enemy comes in bese ufaka ukhoma. Kusho ukuthi sitha sifikile kuphela.
1: Yeah.
0: Kodwa mawuzosusa ukhoma phambika in ufake ngale emva kuka flood. Ususitshela ukuthi isitha esifika kuhle kwesikhukhula.
1: Oh yes.
0: Nayibona ukuthi ikhoma nje
1: iyenza
0: umehluko kangakanani.
1: Umehluko.
0: Mehluko. Kanti ikhoma mawuzoyiphelisa la ukuthi uma isitha sifika uyifake lapho.
1: Yebo.
0: Bese uyaqhubeka uthi njengesikhukhula umoya kaJehova uzophamisa izinga. Usewusitshele ukuthi isitha sizongena sofika. Kodwa umoya kaNkuluNkulu uyena ozokhuphula izinga njengesikhukhula. Kanti uma uthathe ikhomo uyifake ngale emva kwesikhukhula usuke usitshele ukuthi isitha esizofika njengesikhukhula.
1: Yebo.
0: Yathemba bayayi abalaleli ukuthi bakwazi ukuthini lapha.
1: Yebo. Imakhomeke
0: mfundisi
1: uyatsha. Khona abantu abafundayo nababhalayo.
0: Yebo.
1: Eh ngemfundo sibaniki ithuba ngoba eh bakhona bathatha ama notes.
0: Yeah,
1: yo pastor Phakama Mbutho lapha bathi umfundisi uza kahle kakhulu kodwa manje ubuya sheshe kanti siyathanda ukuthi lokho sibuye okunye sikunotha lapha lapha angenze kanjena ukuze ukuthi umuntu uma kulokho sokushilo abe kubhala.

Ukholeka loyo esifaka ngaye ke namhlanje uDokotela uDudu Makhoba. Siyabonga, siyathoba futhi iDokotela ukuthi sibe nawe ohlelweni. Siyazike ukuthi ke njengoba lolu suku lomkanje lekwenza ukuthi impela nawe ube sesimweni singatheni esingakwazi ukuthi sibe nawe ngasi, kodwa sibonga leso sikhashana

0: ungayithola kuyena lo umlungisi owakandlovu isibongo. Inamba engitholakala kuyo umlaleli u
1: 064 520 4362
0: 064 520 4362 Siyambona ubaba umdima lo mfundisi umdima edaye unathi hayi ke iba nathi baba asina nkinga ukuthi kwenzakalane eJohannesburg siyazi ukuthi iqiniso lizokwenzeka ngicabanga ukuthi lokho siyabonga kakhulu ubaba umdima ukuthi ube nathi siwuhlabe nje mfundisi wethu siwuhlabe nje umkhosi kusangenzeka even abasuka la eMaritzburg ziyaduma nje zethu ngolwesihlanu soze sibuye ngesonto ngoba ibalekile lento ukuthi nikhuthaze nje bafundisi bonke angisho ubaba umdima kuphela umfundisi umdima kuphela baningi abafundisi abakhona so nje kumele sabe siyahamba nje no siyahamba phela nje abanabanye abafundisi nabanye abangebona abafundisi it's not into yomzalwane le umuntu othanda uNkulunkulu amen
1: aye siyabonga kakhulu
0: siyabonga kakhulu ngomusa ukuthi sizothola nje ukuthi simemezele noma sekuseduze kwenza umehluko kakhulu ngoba siyafundisana
1: yebo
0: amen
1: amen akuphelile izimemezelo asiphelile sikhona futhi esinye sesingilahlekela sesiphambi kwami angazi kanjani onasi kanti kunenkonzo futhi ekhona lapha uBishop SP Makhaye uthula ke inkonzo ezoba ngolwesine lolo lomhla 14 ngo 9 ekseni uthi ke nale ngithi ukhansela loya undu Zuma abakanye naye lapha inkonzo iyona ke eyomenyuko iku ward 2 kanti ke lapha yanasi nobani no Bishop SP Makhaye empushini community ukwenza kahle ke asho empushini community hall njoba ethu ward 2 kanti ke uthi ke niphelele ngobuningi benu lapha ngomhla ka 14 9 ekseni inkonzo yomenyuko kanti ke iyobe inabafundisi bonke abayibo bemelelekile ngalelo langa uBishop SP Makhaye nipheleleke noma kanjani.

0: it is well with my soul. Baba mfundisi Jobe siyabonga kakhulu lapho e Westgate, siyabonga ukuthi ulalele kanti futhi uyasho ukuthi hayi konke okondla umphefumulo ukutholile namhlanje wondlekile kakhulu kakhulukazi lapha yena kumfundisi uNkosi siyabonga kakhulu kanti futhi siyabonga nakulaba kade bethola ama awards sibabonile lapha yena umfundisi lana sibabonile hawu nabanye bakhona bangabasakazi khona la ekhaya umcimbi omkhulu nje ingathi ukhona la City Hall akunabaningi ke ababekade bethola ke izinto ezithile siyabonga labonke nama artist athile onke ingeke ngoba ngeke ngisakwazi ukuthi ngithi bani bani ngegama ngoba ngizoshiya abantu abaningi ababalekile abekade bekhona abanye be representa wona lo kazo umgungundlovu FM abanye be representa nje umphakathi wasemgungundlovu ababa kade bethola izinethile valisa kathini
1: asibonge kakhulu ay ngiphuma nokuvalelisa lesikhathi esisitholile uNkulunkulu abe nani anibusise nonke niya emabandleni abakhonzayo namuhla uNkulunkulu nje liqale kahle isonto konke khambe kahle siyabonga kakhulu bavumzela nkatha
0: namana indlela otholala ngayo
1: indlela engitholakala ngayo ngiphinde ngiyisho futhi ile

0: yo eto inamba yami ithi 079 880 5040 079 880 5040 Angifuni bayikhonfuze ngisho ngekule yase let us go lena yilena esisebenza ngayo sila kodwa zombili futhi ziyangena akunankinga siyabonga kakhulu
1: amen siyabonga amen

0: ithimba lezindaba kumgungudlo FM liqinisekisa ukubuyela ngawo wonke amaqiniso enzakalayo.
1: Selgamenxa ihora leshumi emsakazweni umgungundlovana 7.6 FM nankamanqaphunqaphu sawubona mlaleli kuseni. Inhlangano esebenza ingabheke inzuzo ukusiza umphakathi iKhethelo Society Group izosebenzisa usuku lokuhlonipha umama iMother's Day namhlanje ukuhlanganisa kugubhungwe ngamasu okubasiza noma okubasiza bekwazi ukuzimela empilweni. Kubhekwa ukuthi sibe usizo emphakathini futhi silekeleleke ngokubamba iqhaza enhlelweni ezahlukene ezizothuthukisa umphakathi sakhiwo esisha seyibandla iGreat Army of Jehovah Ministries esemambedweni kwaSwayimana ngaphandle kwaseMgungundlovu. Kanti kudutshulwe kwabulawa abantu abahlanu abasolwa-ke ngokuzingela obhejana ngokungemthetho ngesikhathi-ke bedubulana namaphoyisa ehluhluweni yathi esifundazwe izolo ebusuku. Ngehora leshumi nanye mlalela ungihlangabeze nendlebe njengoba ngizofika nalezi nezinye ezayigcwele.
2: Njinje naphela.
1: Sikhona mntanzi omkhulu.
2: Siyaphila nathi hawo ngezwe ke sewuqalile into dume ngayo
1: yebo
2: ngezwe kuthi abasakazi midini wekule la qiqedwa khona ukoma ugcine esekhuluma ngento zasemsakazweni
1: hawo
2: athi mekhona umuntu athi ngizokubroadcaster ngempama mina broadcaster ngingumsakazi
1: ngizokubroadcaster ngempama yawo
2: hey madodana Hayi siyabonga kwenjinji basaphile ekhaya.
1: Hayi bayavuka kufanako.
2: Khona insizwe kade ngiyibuze ekuseni ngiza ngapha ngithi uyaphila kodwa hayi ngabe usuzile na kula maphepha amahala.
1: Hawu.
2: Kanti nawo le ndoda. Wathi mina ngiphili. Wathi angibalandela abaphila ngiyaphila.
1: Yeah.
2: Wathi impila ngiyincenge ngiyihlukumeza.
1: Yezwa-ke.
2: Hawu kanti nawo.
1: Siphila ngempela.
2: Le insizwe kade yakantanzi kale kakho. Uthe buya sikhathini?
1: Well 11.
2: Okay siyabonga nje.
1: Danke.
2: Sure.
0: Ithimba lezindaba kumgungudlo FM liqinisekisa ukubuyela ngawo wonke amaqiniso enzakalayo.
3: The time now is 28 minutes.

0: kunjalo ke futhi uNkulunkulu vena athathe labantu abawusizo.
1: Eh bona bakuyiphela nje ukuthi bakho kwamishiziyo nje ngizikhetha ukwabhlungu kodwa ngibe ngithini. Ngami ngathi intana nakahlele bekwabhlungu ayebuzwa kuze kube yini.
0: Ah Nkosi yami badle usisidudu ngiyayizwa leyo nto.
1: Yabo ngiyabonga phakathi. Ngikukhulume ngani ngikhozele phela kunakwethu.
0: Hayi bo kade ngikhuluma naye soke sisenze uhlelo uthi sikuvakashele nje noma ngeze usho manje sokuthinta inombolweni ngoba sinayo inombolo. Isasebenza inombolo yakho.
1: Ngiyabonga kakhulu.
0: Yebo ube nosuku oluhle phe Mother's Day though. Hawu sokuthinta ke inombolweni yakho sinomama ekhaya.
1: Uyabona ke. Ah. Uyabona kakhulu.
0: Bye. Ah, ngosamlo. Uma indodakazi yami uthandeka eyizalwa umfowethu nayo ungasekho emhlabeni uMandla. So bandla Nkosi yami nayo ayisekho emhlabeni kwakuzinyo bulala. But ke uNkulunkulu evama umusa sohlanganisa nje Nkosi yami will phone you sisidudu sokuthinta ngocingo kahle sinonkosikazi ke sifike nje lapha ekhaya siyalwazi udaba. Ewu baningi abantu abashiwe kodwa noma ungabe ingane yakhe ayisekho noma ngabe ubani nje umzalaya sekho bekusiza kwekuthiwe ayikho intandane kaJesu. The point I'm exactly 10 minutes before 11 o'clock kumnanda kakhulu ke kumkhulu of FM ake senze njena ke mina ngumuntu angifihli ke mina angiyena mina angihlali khona nebumnyameni ngiphuma ngithi qekelele ngingaphansi kwe ancestral religion inkolo yethonga nedlozi. I'm not ashamed of that. Anginawo amahloni ngalokho. Angilokhe ngithi kwala noma ngibuyisa umuntu ekhaya angisho ukuthi unveiling whatever ngithi siyambuyisa khona abanye abavene ke basihlasele kithi nesinjalo thina akasifuni ukukhlasela ngaphansi kwayo noma yiphi inkolo siyakumukela. Inkolo obuKristu, inkolo yanyani ama siyakumukela. Mina ngaphansi kweyethonga ke uyabona nje ingako ke ngihlale ngibuye ngivuka umoya ngithi ehe uyabona nguntanzo untombela umageba umahlobo umpangazitha umsanguli ufakazi umsanguli owasangula umfazi kwabonakala ufakazi wafakaza enqome kwachitheka igazi inkashana menze yaphuza umlaza ngameva uzulu kamalandela ngokulandela inkomo zamadoda hayi sengivukwa into zami ke isithunywa kumnanda kakhulu ke singabe namahloni ngoba mina ke kweyamathonga inkolo sithi basicelela kumveli qala abanye bambiza ngoveli ngumveli ncangi abanye bathu Jehova Sebaude abanye bathu uQamathi asazi ke ake senze njena sikhulume ngale ndaba yamadluze abaphansi nakhe.

uyabona ke mangabe sithi singondawombi sithi singogidela eh babe pheleleke lapha na ke yayingasakhulunywa ke kamasinga ngathi mina hayibo hey kahle nini phela mina ngathi ngazalelwe ekhaya bathi hey imake sizoyilungisa yonke lonto sidlinyama la kumnandi yabantu bakashoz ay base befana kangaka pho nalabe ngibashiye ngale kwamaphumulo hawu hayi mina ngiyazi le nto lengayibona abona.

Kimsusu isisihlanu ngaphambi kwasha ihora lesibili. Uhlelo lolu ke uhlelo ujulo mphefumulo wesizwe, uhleli ke nami ke ngingu DJ. Ungonyama, Masinga, mina lo. Alright. Ngizophuma manje ngabe kubumbana ihora lesithathu. Kanti ukuthi maligamanxa leli hora uzobuya njenge azositshela ukwenzakala nikezweni sakhile mangabe kugamanxa leli hora. Kanti ke ngehora lesithathu uzobe sebuya ke neze umthamo. Kodwa uzobuya amagamanxa okwamanje uzobuya amagamanxa elesibili ihora. Okay? Thina senze njani? Sidla ingoma. Sidla ingoma ke ngesikhathi ke singabona umuntu ongenayo. Sizodla nje ingoma nje. Yeah, okay. Ayikho ke inkinga ke. Masidla ingoma. Nencane mina ngiyiboni inkinga. Mhlawumbe khona omunye ngathi uyayibona inkinga, hayi mina ngiyiboni. Okay. Ngoba ngiyona ke ngoba ngifunayo ke khona ingoba ngifunayo njengamanje inansi nanso ke.

kulungile ke noma emshini ngibuka nje ngithi ngiyabanye athe ayi angibuka nje kodwa ke akunandaba vele asihlobene nayo angamsebenzi nayo vele ayi suka ho esibonga lapha ke ku Jonas Kwango lapha mangabe bethi umyalo ho sesoloku ke manje ke sesincenga yona ke manje imshini kube sengazathi iniyani ebekade kwenze njani ho imshini ayifuni imshini kulokhuza manje lana ho uyazi nje nayi indaba bu ho ayi imshini yayikhenga nje ikhenga ngathi nje bonala impela nje udawu cha hayi sesikhothama kuyona imshini ke impela. Yabona ke phezu kwaleyo ngoma nayo phacha phacha laphana ke Jonathan Butler. Hayi mina ngiyahamba mna manje hayi ngeke hayi ngcono vele ngihambe ngoba le nto kagesi uzwelonke yabona makuthi uzwelonke ngeke uze uyikhombe la kumsunduzi noma la kumgungu Ndlovu uzwelonke yabona tilanda sishaya nge-invector, sishaya nge-generator, kushuthi sine-backup eqine kakhulu, kodwa kuze kudlule lapho, ubone ukuthi hayi ngeke. Ugcina ungasazi noma umkhubu usekhaya, noma kuyinto yamabomu, noma kwi-virus mhlawumbe ekhona emkhathini, noma kwenzakalani. Kodwa-ke phela ngingakhuluma into ey'ningi, ngaze kuthiwe sengithe, awu, abanye ozakwethu abangizange basho lutho, mina sengizokhuluma manje kuze kuthiwe ngigamanxile ngenkulumo, sekufanele kube khona i-section ethize la engizofike ngichaze khona. Hey, can you imagine? Ayi sengiyabona nje ukuthi awuchaze baba ubuthini la. Kodwa nje ngiyayibuka nje lento ukuthi hawu. Ngoba nale emakhaya ngempela sixakekile yonke indawo. La ufika khona uthola ukuthi kunenkinga kagesi. Uthi ubheka inethiwekhi uthola ukuthi hayi.

network iyalandula. Uyabona ukuthi izwe lase South Africa ingakho ngithanda ngena kuyogcina kumnyama umhlaba wonke kakhulukazi la South Africa kule continent yethu Africa kugcina kumnyama nje kuthe bhuqe ngoba nje siyazi ukuthi kwaqalaphi akuvelanga kwanenkinga nje kodwa ngeke sisakhuluma ke bakithi ngoba akukhulunywa ngezulu maliduma ngakhuluma kakhulu singaze kuthi ngikhuluma kakhulu ngathi ngahlutshwala bofulela inkuna hayi yabona amase kuzoshoka kanjalo kumina hayi nenkanzame ngizithande lo ntutu zinoba okhuluma kakhulu ngathi wahlutshwala bofulela inkuna sengihamba bafethu imzuzu esele isihlanu kuphela kuzongena njinji azoshaya ingoma lokhu zanindaba zokugcina sizwe ukuthi kwenzakalani ezweni sakhile naye umfana uzobe sehamba eyobheka icethe eyisele ukuthi ke ngempela ke ngabe igrave esele lana namaqatha mangaki leso sicethe engikhuluma ngaso hayi enye into ngikhuluma ngalokho mina abheka umfana ukuthi ke mhlambe ke angankontshela ngapha athi inkontsholozi isicethe segrave ashaya amaqatha amabili amathathu yo ngoba masiphuma la sibheka ukuthi liphi itende elishunqayo kushunqa ngapi.

kumnandi kokukhulisa ngathi sihamba wethu kuthi mimi kana wethu hayi siyabonga siyabonga kuhle kumnandi kumnandi kupholile nosuku lupholile nje sikulalele.

ngoba ke uWhatsApp wethu usebenzi ke angazi konakele phi, angazi uma ilogesi waphela njalo ngoba ugesi ukuye waphela idolobha nala ngisuka khona ngisuka ungekho. Bengazi ukuthi load shedding ayikho, kodwa hayi ngibonile ngathi iyabuya izolo nanamhlanje. Mangabe uhlulo ukuthola ku 0333423970 ngazama ku 0333423291.

ngubani. Unkulunkulu wethu onamandla onke siyathandaza baba wethu ongcwele besophondweni lalesi sikhathi esikuso. Unkulunkulu wethu onamandla onke sikhulekela ingqondo zabo nenhliziyo yabo ukuthi inqumo somandla abazenza ngezwe sikulo

ngabe uNkulunkulu wethu ongcwele njengesizwe baba wethu namandla onke egameni lika Jesu siyathandaza baba emini uNkulunkulu wethu namandla onke uJobhala kahle sifundise Nkosi ukufuna wena

minyaka ngeminyaka uJesu mefika kuyo eyibuza ukuthi uyathanda na ukuphila yayisihlala iminyaka kwakufanele ukuthi uma ivula umlomo ithi ngiyathanda kodwa yathi anginamuntu ngamanye amazwi lendoda yayingasaguliswa

0: to Jesus. Umuntu ngasibulale hayi ngenxa yenkinga kodwa asibulale ngenxa yokuthi ayafona.
1: Ora tike msazana Nkundla vala 7.6 FM simamba lapha kuma mahlabe zasi nje sithi sidlula kuyi Happy Mother's Day sike sizuthe mama basiphathelana uma ngabe senkonzweni njalo njalo inamandla kakhulu athi ke lolu sizo dlula kulona kusele isikhashana noma sambe esigodini sethu zokufa singabe sawo singakwesaba kubi ngona Jehova nathi lisho njalo izilenkosi kodwa empini sothini.

khona izwi elithi kuya kumsiza ngani umuntu kubazuzwe izwe lonke kodwa lahlekelwe ukuphila kwakhe. Kuya kumsiza ngani umuntu ukuzuza izwe lonke kutholakala ukuthi konke

0: uthisha inkomo. Ho.
1: Ajabule umlomo uthi Khezo.
0: Oh mlu uyajabula. Ha, we mlu mtaka Khezo. Ngangifundiswa uthisha uKhezo i-mathematics. Mhm. Yabona nalokuthi ngiyakwazi ukuthi kancane. Angifunde uthisha uKhezo i-maths. Ha. Yabona esikoleni sasimbiza ngonkulunkulu wathisha. Eyasibiya into yakhe. Ah, ngosi yami umphefumulo wakhe sengathithi ngalala ngoqolo. Eh bayazi sasifunda nabo eGeorge. Bayazi futhi abafunda wahamba abo principal. Yes. Wabona nganye umlu. Yeah, nangomunye uzothene. Wafunda apho wena? Usemoyeni? Usemoyeni? Siyaphila njani wena?
2: Sawubona baba. Uzwide la.
0: Uzwide.
2: Yebo.
0: Yebo Zwide.
2: Yebo. Ngiyabonga baba. Ngiyabonga baba. Ngiyabonga baba. Ngiyabonga baba. Ngiyabonga baba. Abusise. Ngiyabonga baba. Ngiyabonga baba. I'm going to go to the house.
0: Amen.
2: Okay.
0: Niphile nje kwamachibisi.
2: Okay.
0: Ngiyabonga kakhulu. Inkulunkulu angicidele wena, siyabonga kakhulu.
2: Okay.
0: All right, thanks. Thank you. Kholeni, inkulunkulu siyambonga kakhulu. Yabona khona izinto. Le uhlelo lolu isibhedlela. Khona unkulunkulu izinto asenze zona. Umlaleli acele bese uNkulunkulu lokhu umlaleli acelayo bese kwenzeka.
1: Yeah.
0: Njengoba ebonga nje umfowethu lapha yakho amachibisa ingoba uNkulunkulu wangenelela kwalunga. Ingakho ebonga. Akabongi mina noma mhlawumbe igama lami angalibiza kodwa umuntu odunyiswayo la uNkulunkulu. Siyabonga kakhulu. Niphileke. Khona nomfundisi la wasexa. Na last week ukhona umlaleli wangena wabonga futhi wathi babo Zondi ngiyabonga. So ke zikhona izinto uNkulunkulu azenzile. Nami engiye ngime ngazo kwesinye isikhathi nami mangisepulpiti ngithi ngiyamazi lo uNkulunkulu. Ngoba wenza ukuthi. Yabona mhlambe kholeni ngisakhuluma lento le mfowethu. Yabona khona into eyenzo uNkulunkulu kwenye indawo. Bayazi abanye abantu abangaziyo enketheni. uNkulunkulu wenza isimanga enketheni. Ngiyayisho indawo kodwa ke ngeke ngisisho isibongo ngoba umuntu bangamazi. uNkulunkulu kodwa wenza isimanga enketheni. Kwathi bayazi abantu besilisa ukuthi khona ikhwama esiphatha ngazo izinto. Isikhwama sasesiphelile isikhwama. Sesiphelile isikhwama abantu bengasakwazi ukuhlala behlale naye. Kungasakwazi nokuthi uma uthambunikeza ukudla udle lapho. Naba bekuletha ukudla. Kwase kufika isikhathi la uyabona wena ngake ngaye ejele. Ngangaboshiwe. Ngangamsela umfowethu ukudla. Ngaphatheka kabuhlungu uma ngibona ukudla engade ngikuphethe kahle. Sekufakwe epletini lakhona yabona kujikijelwa kanje. Ngalibona ipleti lithi ngathi ngosami uzochitheka. Kwaye kwafika kushuthi ke basibazi bona istayela sakhona. Kwaye kwafika. Kuhamba kufike iphi. Hayi kwaye kwafika nomfowethu sakhuluma ngendlela esasikhuluma ngayo. Kodwa engifisa ukukuveza ukuthi mfowethu uNkulunkulu ngiyamazi ngimbonile. No, ngiyamazi ngimbonile. Siyabona.

ngakakhulu ke kubafuthu ababongayo uNkulunkulu angimthanda khona kholeni uma mfethu esebuyisa isikhwama esisha mfethu zaphinda zambozeka izinto sesezimbozo esikhwama esisha kholeni ngasho ngathi wena Nkosi uyinkosi uphakeme kakhulu yamazi ngimbonile kholeni alright Gifisa ke balaleli bomsakazi uMgungundlovu siye lapha yababhizi abafethu njengoba umuzwa nje ukukholene seduzane ubhizi ulungisa lento ka WhatsApp ngoba ihlala isikhathi eside icomputer yethu ingekho kuthiwa ilapha ingekho emoyeni ihlala isikhathi eside yaze yalahlekelwa i-memory nakushukusha ukholeni akusho mina angazi memory ukuthi kanti lento kanti yacabanga kodwa ke nangokholeni uthi ke yaze yalahlekelwa i-memory njengamanje na ke babhizi kabafowethu njengoba ngisho njene ukuthi kukhona umlu mtakageswa kukhona umtakavidima khona ukholeni bayazama ke abafowethu ukubuyisa i-memory ukholeni uzokwenza umhlolaki ngizothandaza ukuthi le memory ifike manje ngisekhona ngoba ngoba ngiyazonda i-memory bayizobuya late i-memory ya kodwa ke gcizeni ngosuku babuhlophe kwakhuluma ukuthi kukhona okwenzeka manje kukhona futhi okwenzeka ukuqhubeka kwesikhathi into mayizolunga iyaba neprocess Ya. Ngibe ngicelile ukuthi balaleli ngicela ningilinde lapha ya encwadini sihlabelelo sezihlabelelo. Incwadi le engafundafundwa. Kodwa ngifuna ukuyifunda mhlambe nami ngaphambi kokuba ngiyifunde. Ngicela ukwendlalela inkulumo yami noma ukwendlalela yona le ncwadi sihlabelelo sezihlabelelo. Ifisa ukuthi ngithi lencwadi esihlabelelo sehlabelelo incwadi kakhulu ekhuluma ngothando incwadi etusa abantu bayatusana ngothando kodwa la ngifisa ukufunda khona bazongihleka ke onkinsela bazothi nangoke wake wasifundela lencwadi sekuyiba ngiyazi ke nami iminyaka eseyadlula ngiyifundile kodwa ngiyazi ukuthi ngiqala ukufika kulesi sikole ngayifunda lencwadi namhlanje nake iyambuleka nje lencwadi enhlizweni yami sengishilo ngathi kakhulu incwadi yabantu nje abathanda nayo kodwa kukhona into engiyithanda kule ncwadi engizoyifunda ngifisa ukuthi lamagama engizowafunda kule ncwadi ngikhulume ngawo ngikhulume ngendlela okufika ngayo kimi ningizwe kahle balaleli ngikhulume ngendlela okufika ngayo kimi nankamazwe Incwadi yesihlabelelo sihlabelelo isahluko 8 sifunda futhi no verse 8 phezulu laphayana kubhala ukuthi umakoti nabafo wabo abangane bese verse 8 80 sinodade wethu omncane akanawo amabele siyokwenza njani ngodade wethu ecelwa na ngiyaphinda sinodade wethu omncane kanawo amabele siyokwenza njani ngodade wethu ecelwa na ungubaye thenkosi yethu uNkulunkulu wethu impela wena babu lithemba lethu asinayo omunye uNkulunkulu ngaphandle kwakho ingakho baba ebusuku siza kuwe ingakho baba ebusuku sifunda lelizwi izwi lakho uNkulunkulu ongcwele ake ukhulumeke ngalo ake uvele ngalo ntambama ngiyakhuleka Nkosi egameni lika Jesu amen balaleli bomsakazo uMgungundlovu ngiqale ngachaza ukuthi lencwadi incwadi yothando

ukaze nangelodwa ilanga. Ke ufakaze njengoJesu. Umakhelwane wakho akakwazi ukuthi uyakhona. Kimina amabele imfakazo. Kimina amabele intshumayelo ukuthi wena anga uyakhona impela. Kodwa unayo intshumayelo. Uyakhona impela. Ngezinye insuku yalala ungathandazanga. Mhlambe nebhayibheli leli elifundwayo. Wena anaso isikhathi salo ibhayibheli. Mhlambe kwesinye isikhathi washumayeza yes. Siyezwa futhi uma ushumayela. Kodwa wena awukazi ufinyelele ekwazini iNkosi. Wena ngokwakho awukwazi. Thank you very much. Wena ngokwakho awukwazi. Sithini ngelinye ilanga. Kufanele sihambe nawe. Sinikeze lethuba. Lokuba akube nento oshoyo. Bese ungasho lutho. Ngake naya. Ngenhlanhla yami bakushoniwe. Ngaya emlindelweni. Washumayela, wavula inkonzo. Wathethela ithuba. Lokuba wonke umuntu okhona la. Nami ngangibheka ukududuzwa. Ngoba nami ngangikho, njwa ngisho ukuthi ngangikho. Nami ngangibheka ukududuzwa ngoba kwakuyisihlobo sami lesi esihambile. Washumayela oshumayelayo kwafika la edede ithuba labantu abazofakaza bafakazela indaba yakhe. Wasukuma omunye washo. Wasukuma omunye washo. Lahamba igame. Kwasukuma omunye akangasho. Washo yena ukuthi njengoba ngimile nje akukho engizokusho. Nizoyazi ke lengoma. Waseqala ingoma omunye. Khona ingoma ethi wavele wathula. Wavele wathula. Wavele wathula. Wavele wathula. Bahlabelela leyo ngoma. Baphakama bami ngeenyawo. Bakuthi lo mzalwane usinikezele itheni ithuba lokuba abe nento ayishoyo kodwa uthi angisukumi nalutho. Sizothini? Ngumuntu othi angisukumi nalutho. Ngane zakwethu ebusuku ngizothi mina ake uwathandazele amabele. Inkosi ngiyacela ngiphe nami amabele. Khona makuthiwa ufice isikhathi sokuthola abantwana uzozinelisa kuphi iy'ngane zakho ungenawo amabele? Kuyokwenzakalani? Siyoba nenkinga, siyoba nenkinga ngodadewethu ungenawo amabele. Ngisithi mina ebusuku ngani yakwethu umgungundlovu uyamemeza uthi thatha uJesu umfake enhlizweni yakho. Ubusuthi inkosi ngifundise ukuthandaza. Inkosi ngifundise ukuthandaza. Inkosi ngifundise ukufunda izwi lakho. Go sing fundi.

Hey mlaleli. UNkulunkulu vanenze njalo. Iyafundisana. UNkulunkulu uvanenze njalo. Iyafundisana kimi. Ngesikhathi usukwazi ukwenza. Yilesi sikhathi lesi mina ngithi uNkulunkulu suke esekunikeze amabele. Into ephuma emabeleni ubisi. Ubisi amaswi wena owakhuluma yabona ngikhuluma nje khuluma izwi likaNkulunkulu ukuthi umuntu ezozwa ebusuku athi Nkosi ngiyacela sengiyacela Nkosi Nkosi sengiyacela ngiphe kufundise lalela ngikutshela ingane yakwethu Inkosikazi yaseSamaria yake yafika emfuleni. Ingayazi into yokholwa. Ingayazi into yokusindiswa. Yafika emfuleni. Ma izofika emfuleni. Yafika emfuleni kukhona khona. Hey, kukhona umnikazi wamanzi. Yafika emfuleni kukhona umnikazi wamanzi. Bafika emfuleni. Umnikazi wamanzi acela amanzi ngicela ungilalele umnikazi wamanzi acela amanzi kulo ozokha amanzi ngoba lo ozokha amanzi uphethe isitsha sokukha apha ngakithi sasikha amanzi ephethwini ngazi noma niyazazi iniphethu apha ngakithi sasikha amanzi ephethwini Uma sikha amanzi kwakufanele kube khona umgqomo. Kube sekuba khona indishi esikha ngayo lapha ya sithele emgqomeni. Sikhe ngayo lapha ya sithele emgqomeni. Uthi ungagcwala umgqomo, sithatha umgqomo, sithatha indishi sibeke phezulu, sifake phezulu. Bese sithwala ekhanda siyahamba. Indishi zolokhu intantela phezulu komgqomo size siyofika ekhaya. Usethu Jesu angiphuzisi. Kwaba khona i-argument. Kwaba khona ukukhuluma, niyakwazi ukukhuluma kwaba khona. Angikho kakhulu ekukhulumeni. Ngila emabeleni. Athi mabekhuluma. Ngithi angikho ku-argument. Kodwa khona ikhwela ngifuna ukudlula khona kancane. Sebebanga amanzi lo uthi lomfula lo engizokha kuwo lo mfula wakhiwa usibani bani uthi omunye yes angiphiki kodwa ngifuna ukukutshela ukuthi umuntu ophuza la uzobuya ome futhi lo mfula mawusha uyowathola apha amanzi Jesu khulumya into eyimfihlo la. Lo uyagabisa. Kufika esikhatini sokuthi kanti wena ubani. Bese kuba kufika esikhatini sokuthi mina ngingumnikazi wamanzi. Uma umuntu ngimina ngimnikeza amanzi. Amanzi engimnikeza wona. Ahlala kuye umuntu. Abe isiphethu. Ngaphakathi kwakhe umuntu. Sizwa kuthiwa yashimbisa emfuleni yagijima yaseSamaria yatshela izwi lakubo kuthi ezeni madoda nginibonise ngitshene konke abanye bagijima baye emfuleni abanye bathi sesiyakholwa ngoba umuntu ophuzile unamanzi unamanzi mhlambe futhi ngingasho ngithi ubisi amanzi awuphila yabona se ubisi lu ezinye zezidlo othi mawuzidlile zibe nezakhamzima

Kwesinye isikhathi kuyenzeka. Lento engiqeda kisho. Abanye bangabi nalo ubisi. Abanye bangabi nawo amanzi. Uthola ukuthi umhlambi kaNkuluNkulu ugcine useyulimala ngaleso senzo. Kodwa la uAbigail wakwazi ukungenelela. Sasinde isizwe sakhe. Ngoba indoda yasuke yaqinisa. Kwesinye isikhathi kuyenzeka. Kwesinye isikhathi kuyenzeka. Uthola ukuthi nala kufanele siphendule khona ngendlela efanele. Kodwa siphendule ngendlela echithayo. Wena ube uthi uphendula kahle. Elami lithi iba nobisi. Omakhelwane bakho abazi ukuthi wena ungumntwana kaNkuluNkulu. Ma umuntu ekhulume nawe wabika inkinga yakhe kuwena. Akezuyizwa leyo nkinga seyixoxwa abanye abantu. Uma luleke kahle. Uma nakusasa ehlangabezana nenkinga. Uyobuya futhi ngoba la kuwe kukhona ubisi. Ungubayede Nkosi. UNkulunkulu wethu ngempela. Sizohlala la sikukhonze. Sizohlala la sikulinde. Baba sizohlala la. Ukuze isizwe esiphila phakathi kwaso sikuzwe. Uthwe nguJesu ophilayo. Ukuthwe nguJesu esithi masicela utho kuye asenzele lokho esikucelayo. Baba sesikhulumile, bantwana bakho balalele lapho bekhona. Khulekela Nkosi inhliziyo evumayo, khulekela Nkosi inhliziyo ethi yimi loyo. Mfundise ke Nkosi. Akakwazi ukuyifundela engekho umuntu ozomsiza. Kodwa uma wena ukhona, Baba ngiyakhuleka. Musize. Somandla musize. Ukuze akumele alikhulume izwi lakho njengoba linjalo. Lande Nkosi ibandla lakho. Lande Nkosi ibandla elinokuthula. Baba sesiyabonga ebusuku. Babusiseke Nkosi. Baba babusise simakade. Abanye bafuna abantwana babathola abantwana. Kodwa wena ungumnikazi wabantwana. Siyazi ukuthi wena ungumnikazi wabantwana. Namanje Nkosi usengenza. Namanje Nkosi usengenza. Impilo zabo Baba zihlangahlangene. Kodwa wena Nkosi ungangenelela. Abanye bayagulelwa. Sebehambile. Baya lapha yana lapha ya. Akekho batshele ngawe. Ebusuku sizothi wena uyinyanga ngaphezu kwenyanga zonke. Ukuphila kukuwe. Ukuphila kukuwe. Ukuphila kukuwe. Baba ukuphila kukuwe. Egama lika Jesu Kristu Inkosi yethu. Amen. Losho njalo balaleli bomsakazo uMgungundlovu FM. Nkulunkulu ngithe akanisiza nile.

Lungile, ungabuya we ngania wetu, ungabuya. Ungabuya mfwetu, ungabuya tate wetu, ungabuya. Yeah, happy Mother's Day. Nangu mnyu mlaleli, na yosebuili. Umfana wase, wekumen, kundu haiketa angala. Okay, le, yase, mtolangon. Yeah, sanbuna ni mtolangon. Yeah. Hey, niyaphila lapho. Mhm. Ha. Ngangilapha ngendle. Ehandle. Ehhe, kwisikasibi. Sekathi umphefumulo wakhe ngaphumula. Ngoxolo. Mhm. Bamkhumbula abanye babo sibiya. Awe hamba ngemoto encane ehlazi. Imoto encane ehlazi. Ya, kusiyami. Hey, yabona manje leza moto ababe hamba ngazo obaba uSpear. Hayi siyazidinga manje, siyazidinga nje kakhulu manje. Upetiloli nje usuzenzela izinto zawo. Ya ngakho ke leza imoto siyazidinga kakhulu. Okay, ake ngenze njena lana. Munonhlanhla ngimbingelelile, okay, ngamtshena wathi vuma ngekhanda. Ya nanga umuya siyabingelela. Ngiyabingelela baba uZondi uthi ngithande ukuthi happy Mothers Day. Kubo bonke omame, omama. Uthi sibonga baba Zondi ngamazwi asakhayo nasibusisayo. Uthi ngiyakuzwa mina. Kunkulu angicinele wena. Thank you very much. Yeah. Bakhona ke labafowethu bayazama la ngaphakathi. Bayazama. Bayazama la ngaphakathi ngithi ke nami ke hayi bazongisiza ngoba khona izinto abazenzayo la bazishiye yabona uvane uvule ibhodi nje kuyashitimpela nje umuntu yabo ingoma kashongo icelile umlaleli othi hayi nangiwena kogcina seku right. Mhm, yabona ke. Bawo mina ke mase ngikhulumile nje, sahamba nje e-library, ngifike ngibheke, ngiyakutshena. Buya naye. Buya naye iphila. Buya naye iphila. Ehhe. Yeah, cool. Umakhatshini lapha. Ehhe. Athi nondaba omkhulu ngithi mina. Ngiyathoba. Sanibonani. Yeah, 107.6 FM. Kubudlovu PJ mtaka nondaba. All right. Khona into ke engicela bangisusele yona la abafowethu laba. Kodwa futhi sengishilo ngathi le nto ayi ngembo uNkulunkulu. Yava niyalunga same time la. Yava ilunga nje same time here. Ayi ngiyabazi ke abalali bazoyithokozela le bazoyithokozela. Okwangempela asambe. Oye.

0: Going up, angisazi kodwa ke manje going up is a dialing, is a tone, is not, is a crossing. Yeah, long leg. Ungabuya ngani kwethu, ungayibuyela nje, ubuyele ukuthi uyabuya. Ma ubuya, ubuyele ukuthi uyabuya. Ubuye kodwa. Ubuyele lokho ke sengishilo. Ma bekubuza ngithi ubani othe ebuya, uthi unondaba uthe angibuye. Sekuyoba mnandi. Ah, Nkosi, bona le iculo le engiliculayo. Basho njalo abanye bathi kuyoba mnandi. Ngelinye ilanga kuyoba mnandi. Sebe sesihlezi naye, sesibuka sibona namanxeba ezandleni imzuzu. Awona ke uzothi omunye, hawu sositshele imzuzu manje, kanti ungasitshelanga sonke lesi sikhathi. Ehhe. Wena ke izinto zami la sezivane zaphambana ke izinto zami manje la. Sezivane zenza njena into ewuheywayi ke. Nami ke manje na ke angisazi ke masiko oheywayi ukuthi ke kuzobanini la kuzongabi ohey. Kuphela uhey angithi bayazi laba abalusayo i-foolish lo lento le tshani benkomo. Ya, kulungile ke. Ya. Ungasho nje ngeke ngasho ngathi ungasho ukuthi happy mothers usho kumama usho esikwisalukwazi esikuzalayo usho nje uthene happy mothers yayibona ngithathe nje oyedwa nje uzothi happy mothers yeah bese ngiyahamba we happy ay ngithathe indlela engifike ngayo ngizothatha indlela nje engifike ngayo Yeah, ke ngisho njalo ahleke umama uMkhize. Ungambuza uhlekani ukuthi ngiyahleka. Oh, udokotela. Mhm. Hey, madodo Mbovu. Hey. Lungileke. Manje Mbovu kusho ukuthi ke mfowethu, mzwana ubuya, usiyophatha ke sebe sezu 6 i-15 ice cha. Alright. La balaleli bomsazi uMgungundlovu kune wallet. Emnyama angifuna ukuthi ngize ngivule phakathi ngiba ngiyazi ukuthi ayisenalutho yabona nje masifike la ngakhohle ayikwazi ukufika la inotho utho lusale emgaqweni yona izila mhlawumbe into engingayenza ukuyivula colon mhlawumbe ikhona nje into engasinika idilesi engasinika nje mhlawumbe i-address 9999 inde colon ngothi cancela le ho le ibale ulungele umemela hey umemela nayi lokhuzana yakho la akanayi phone number akanayi phone nini lena a commission cancel ping
1: okay
0: landline hey Angazi ke
1: manje uhlalapha imbali e18.
0: Yeah, how? Ina ne address impela. How lapho elokhuzeni? E number 49 imbali unit 18. Number 49. How? Umsizeni bakithi umsizeni imtjeni. I wallet yakhe la. Abantu akusena lokhuza ngathi uthatha ama fingerprint sekuphephisa kuphuma wethu. Besenzela nje ukuthi sikwazi ukufula. Thola. Yabona ke nice lokhuzile ngempela. Incwadi wayekade enze nencwadi yekhansela. Ikhansela lakhe ubaba uBhengu. Uhlala lapha ya number 49 imbali unit 18 number 49 imbali unit 1818 ilana ke iwallet yakho mfowethu akukhona impela amakhadi kodwa ke hawo okuthengayo hayi akusekho

0: poco.
1: Non spetto bene.
0: Non spetto niente. Aspetta,
1: venuto a... Mi hai solo il resto in peso. Bello, ma io... Spetti. Si usa. Col navo tando kuti ngicela ukukhuluma ke la laphaya ekhaya bekunothando tando sis ngifuna ukubona le ngoma ukuthi ingenile yini nabo bonke abanye kade bezalwa yes ya nansi le ngoma ke ngizomisa ngena kahle ayi kodwa ngosemdenzi wani ngiphila Jesu nganqotshwa ngiphila nakimi sekuright ngiyacela ya ngiyacela nje ukuthi hayi angangcwatshwa bakithi ngiphila angangcwatshwa ngiphila ngivumele nje nami ngodlula emakhazini futhi ke mina ngenhlanhla nginawami amakhazi nami nginawami nje amakhazi ngingazakhela wona. Hawu, uzantu sazakhela amakhaza uphila. Hey, ngenzenze njani? Yeah! Upu busi. Hawu, Colleen, khona ezinye izinto esithi siyayithatha, siyozibeka lapha, ya? Zingathatheki. Ngiyakholwa ukuthi emva kwami uzobe sekuright konke. Mm-hmm.
2: Sangabeza umfundisi BJ Zondi kuhlelo esibhedlela abantu bayasinda hashtag bayaphila uNkulunkulu anibusise nisalalela amen
1: yes bayaphila abanye bayabezwa abalaleli bezibongela bayibongela bathi Nkosi kuyenzeka hawu usacishile lo kushayini manje lona ngaphela enekufanele adlale
2: hlangabeza umfundisi BJ Zondi kuhlelo esibhedlela abantu bayasinda hashtag bayaphila uNkulunkulu anibusise nisalalela amen
1: yabona ke nje kunjalo hey uphuma lamlela but uphume ulindiwe lapha ya Lindiwe yena ke Lindiwe ozowela umgaqo namhlanje but ha but engisengawela umgaqo kodwa ebusuku awu Nkosi akwenze akubuyele yena ayibo akubuyele yena abesethi nje qo sengikhona ake sibheke ke lokho sobuya sicheke masishane ukuthi ene sekukhona yini Okay ingathi lento le sithi sayizama ngoku ayizameki kodwa angazi ngoba ngiphethe udokotela ukuthi kanjani ayikwazi ngayo lokhu le hey hlula bona udokotela yeah ake ngenze nje konke engifuna ukwenza ncane noma angidlali ingoma but angidlali ingoma ethi Thixo akuna koni komethi akunangqaleko ake ngidlale le ngoma ethi hey ayikho yona ngqaleko la

yes, ngane zakwethu nami bengizama nje ngifuna nami ngifuna hambe ngifuna ngase ngithola le mix yona ke le mix engizothi ma une birthday ungena kumama ngikudlalele yona akho sami we PJ bakthathapi namangazi ke namangazi ngiphunyuke kanjani nkosi kibe wa-7.6 FM kumudlovu nokho ke nganiza kwethu nkosi yami angibongi laphana kusekusele nje 13 awusuka shintshi makwabo yathi 12 minutes to the hour yajone yathi nje 12 minutes mnumzane sungaxaxama abona uthatha into zakho zonke ke manje uzithathe emawala uzibeke ngale ngasekugcineni la uzophuma ngakhona ngoba sengiyahamba ngibonge kakhulu balaleli bomsakazi umgungundlovu ukuhlala nani ngibonge nje kakhulu uNkulunkulu angigcinele nina asihlangane ke next week Kona ndibukhuluma la emva kwami. Uthi eli phathi manje kanti isikhasini ngani manje. Mina ngibona sengathi ya uthi oh. Eli kanje eliso okay uma ku eliso nami ke ayi ngingethanda ukuhamba eliso kodwa ngiyathanda ukuhamba. Hey ngaze ngabe ngakhumbula kwababunduli isinathing ngakhumbula kwavidima yo kontenga engicabanga ukuthi Colin asiqedanga lapha yani konke singayiqedanga lapha yana kwavidima uvidima ke ufanele nje asakhele usuku siphindele khona siyobheka ukuthi yini le esayishi Ithini sifuna sifunele lento sayishi khona yona into sayishiye lapha kwa victim khona sayishiye siyocela ukuthi impela leyo parcel yethu esayishiye nisigcinele yona kahle ngoba yabona banika sigcinelanga yona kahle siyoba nenkinga ngoba ufanele sidilize zonke

Gentlemen, sizama ukuyibheka le la ingakhona ake ngenze nje yes.

0: kuthiwa mina ngiswati imbambo. Imina kethu njengabantu bakwabithe emsakatweni. Hayi buka hleni. Hayi ngijabule imbambo ebhuti, ngijabulile nami sengibithe emsakatweni. Hawu, hayi ngiyabonga bhuti wami, ngibonga kakhulu nake. Njengabantu bakwabithe emsakatweni. Hayi buka hleni.
1: Ongumdlovu 107.6 FM.

Yeah, ngiselokho ngibonge nje lo laba engihlezi nabo nje ngamanje nengihlele nabo kusela phanga ngo 12 mangiqala nje ngene emva kwa BJ ngibonga kakhulu sisahleli sonke sisasonke nisabile nje indlebe nisalela umculo omnandi umculo opholile selishola bombana ke elesibili ihora ke simdonse ke ubaba MC Mtakasibisi asiphe amazwi ahlakaniphile.